0: ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dawn.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hot hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: sa hinaba-haba ng pinagsamahan natin, mga ka-RJ, na natili tayong matatag, solid at number one. Kaya bilang pasasalamat namin sa walang sawang pagtangkilik nyo, ang inyong paboritong istasyon, mas pinalakas pa!
1: Kasing lakas tulad ko!
0: Yes! Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas mapakikinggan na sa mga bayan at sa mga karatig probinsya ng Negros Occidental. Kaya asahan nyo mga ka-RJ, mas dadami na ang magjo-join, mas dadami na ang mga friends, at mas lalaki pa ang ating family.
2: Ay, bet ko yan!
0: Kaya sa lahat ng sumusuporta sa RJ, maraming maraming salamat po. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay kay muna ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: More music. 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
4: Play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Ito ang inyong official Sambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dahil yung Dragon Coffee o Ka-Plus nga itong Dragon. Halos ginuod yun ang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kong pangindaron nga sa Sinti Nuevo. Okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo rin, mabot-abot mga noong napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo dyan Ka-Plus, ana. Itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Gold. Na Dragon Fruit Gold.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada araw gano'n ako gitong natuman. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. Mayra, maakong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit.

0: Feel the Heat this summer. Only here at your favorite radio station, 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Ani-ana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mani kami ni Dragon Mel sa ato ang hisgutanan. Asa pipila ka mga minutos, mga adlaw diha ka Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanon na nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas Bisaya sa Mindanao, amping mo kanunay sa panglawas. Ay mo kalimot mga higalahang, kinis yung programa, hatod ka ninyo sa ang kapi, ang ato usab nga Hard Max Stream, no di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin, take paminaw, with all kinds of ginseng, hard sa sarap, hard sa simula mga sokin, take paminaw. Hearts sa gana. Mawa ka na ang pinakanindot kayo nga klase sa kapi ang mapalit ninyo higala sa nagkinabutikag pormosya. Doon lamang sa inyo lugar Bisaya so gaminanaw. At iskutan mga sokin tigpaminaw ang cancer source. Ha? Cancer source mga sokin tigpaminaw ay dapat masairan kini sa kadaghanan kung unsay buot pasabot nining gitawag o klase nga sakit no nga gitawag o cancer source. Maokin eh ang luas or singaw. Sumala pa sa Tagalog. Kini gagmay lamang kini nga sakit, gagmay lamang nga samad o apan sakit. Grabe ka sakit sa maong samad sulod sa ato ang baba o kilid sa ato ang dila o pisngi mga sokin tigpaminaw. O ang color nini mao ang color puti no kini og ang kasakit nini mga sokin tigpaminaw mulungtad pa pud sa usab sa pipila ka mga semana or duha or isa ka semana baka mga igsoon. Mao na igala ang pinakaimportante nga masayran and of course mga soki na ko ang nga resubaybay, hinungdan nga nung nagkaluas ka, ha? Muna nga, doon na po yung uban nga magkaluas, pinagi sa ilahang pagkaon, napaakan, ha, di ba? Napaakan nimo ang imuhan dila or napaso, di ba? Sa mga pagkaon nga, sa mga pagkaon nga mainit, labi na gyud sa mga sabaw nga imong ginahigop, di ba? Nga mainit or nagasgas baka mula sa imuhang brush or pag-toothpaste, di ba? Or pag-brush nimo, or kaha, na-stress na mo na higala or emotional or physical mga higala ang ka-stress na no, di ba or nutritional deficiency like sa panang higala mga vitamins na no, di ba vitamin B12 zinc folic acid no, di ba iron ana ang pinakaimportante or nakulang og ang pagkaon mga sokin tigpaminaw og mga halang aslom or acidic nga mga pagkaon higala. Dili usab maayo kana kung ikaw na nanini nga problema or di kaha mga sokin tigpaminaw allergy sa mga sensitibo nga reaksyon or diha ba ka sa mga toothpaste di ba mouthwash so, ayo sa mo ana gamit mga sokin tigpaminaw kung namatikdan ninyo nga wala mo naka uyon sa inyong ginang-apply ha ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food sa supplement trading mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approved og nakasiguro ka epektibo garantisado barato pa mga sokin tigpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede ninyo na sa ipagsabay nindot og dali kay matangtang or matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian kay kinesya antioxidant kini nga klase sa mga kapsula daghan kay ka mga vitamins ang makuha nin sa mga ingredients nutrients makuha nimo ang pinakataas nga vitamin C ana nga kung nakulangan ka sa vitamin C niya na sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg maka na pwede ninyo ipagsabay buntag o hapon ay mo kalimot batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa nagre butika o farmasya doon lamang sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Agi, agi, agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag yung ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
2: more music. 98.5 Radio Time.
3: Blow my whistle, baby.
4: Hiling mo ba ang ganitong blasting sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
5: Speak up so they can hear you.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
7: A little bit of Monica in my life. A little bit.
4: Kinig na kay DJ Manoy Joe.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghana kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: eh.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure Energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold!
4: Pure Energy.
3: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
5: Go
3: na! Dragon Fruit, go!
6: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
7: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
8: Come in from Bounty Land.
7: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Fruit Plus. Porperia Pangoy. Tagapulan tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga mm-hmm. makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
3: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Willie ka standard ko.
3: Okay.
2: So, 71 dugay na ko ni gamit mo tim ay jan best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung mm. Nang coffee ya mati. Bendeli okay. Ako nang hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Serving the world,
1: every nation, we play the hits! 98.5 Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John, right here on 98.5 Radio John. Ooh,

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hot hits. Hits. Turn it up. Nani 8.5 Radio John.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
6: Coming from Bounty Land.
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: like a bomba.
1: Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer

0: Quality Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaagwanta. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

tuging makapagpapa in that the kind of beat the go. Makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na magatiman sa ato ang panglawas. Mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Welcome. Welcome sa mga saugan tigmanaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saugan tigmanaw ang pagpakabana sa mga panglawas. O ba ni kami nyo ni Ka-Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tawatagag pagtagad mga saugan tigmanaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga sokin nato nga nagasunod. Sa ilaha usab nga mga sokin sibihanan sa nagadayang dapit Bisaya sa Mindanao. Halapalaw na plastada mo at iskutan mga sokin tigpaminaw. Kining gitawag og buni o alipunga. Unsao nato ni sa pagtambal? Daghan kaayo mga kaso hinani mga sokin tigpaminaw. Mga tambag gikan sa mga eksperto ang pagtuon, kini siya nga klase sakit sa pamanit sama sa buni. An-an o alipunga ang tungod sa mga fungal infection. Ang Monisya, sumala pa sa medical niini, mao ang tawag ay infection. No? Mao na nga o pwedeng mukatag. Ang mao nga fungal infection mga sokin tigwan sa atong pamanit. Sa usab diha sa ato ang partis lawas niini. Mao ang buni. Sa naong usab, makita ni mo ni ang tawag niini, an-an, samtang ang koko usab. O diha usab sa ulo, makita na to diha usab sa singit, mao ang hadhad or jack etc. O ang sa tiil, alipunga ang tawag nini. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Nga kay ato usab nga Dr. Pundisop, dako kay tabang nini, nini nga classes mga sakit about aning alipunga buni. Dako kay tabang, ay mo kalimot sa pagpalit ana. Kay ang ato usab nga buni kayang matabangan sa ato ang Dr. Pundisop nga classes sabon. Abag usab ang ato usab nga kay skin glow power whitening soap. Kung gusto pud mo nga muhamis ang inyong pamanit, gusto pud mo nga muputi inyo hang entero kalawasan, mura mo og kinini ang artista, di ba? Mo na siya ang pinakanindot kayo ang klase sabon. Pwede niya sa ipagsabay, gamit mo ni nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Ay nindot og maayo kay ang resulta. Ang buni or ringworm mga sokin tigpaminaw ay usa-usab ka infection. Ang buni sagad makita usab sa lawas, nito usab sa naong braso, batiis, mo na igala dito sa tao, makita na to. Kini ang murag pitsi-pitsi mga higala sa ato usab nga pamanit medyo pula o may mga himbis ang ato usab nga pamanit nga makita na to mga sokin tigpaminaw. Dili usab, dinhi usab mga sokin tigpaminaw. Regular ang ato usab nga palibot ni ini mao nga fungal infection, medyo tabingi, di ba? Mo na igala nga makita ninyo sa parte sa ato ang pamanit. No, mana nga sa gikaingon ko na ay mo kalimot matasana ang pagtumar sa ato ang produkto. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto na ni siya sa nutrients, ingredients or kompleto na sa vitamin C. Mao ni siya ang pinakarindot nga klase sa ato ang kapsula. Nag-inom og kapsula mga sokin tigpaminaw. Gamit po mo og sabon sa ato ang Dr. Pundisop, kompleto og dali kayo ang recovery. Una siya ang pinakanindot kayo sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw dini usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga sokin tigpaminaw. Napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado garantisado og barato pang mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacy Bisaya sa Mindanao. FDA approved ha, mapalit ninyo ni siya mga sokin tigpaminaw. Ay mo kaulos pagpangutana sa ato ang produkto. Akong itunol ang higayon kay Ka-Dragon Mail.
3: Nahuman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaanin nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is your back to school radio 98.5 Radio John.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
0: More music. 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: May adlaw kagawad.
4: So may adlaw.
3: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin.
4: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantayo. Ako gapangidaro na o 75.
3: Ang sa ganitong imuhang gina tumar sa ato ang produkto o ginainom?
4: Dragon Fruit Plus.
3: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
4: So kaya nga gamit minana ang among konsauna ibati lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit na ng Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
3: Salamat kayo, Wag.
5: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na! Dragon Fruit Gold!
3: We play all your favorites! 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pag igug ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if kana lang, ayo ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha.
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dunn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamu sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994.

0: nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Welcome to the Afternoon Music Jam on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw?
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Sokintik Paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Sokintik Paminaw sa nagadayan niyo mga Soking Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos igalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha, mao na higala pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa naga mintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante nga itong masira na naitatay palo nagplastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong mutangan. Ha, subaybay, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga sokin sa Sibihanan, Visayas, Soga, Mindanao. Maka kinihigal lang at hisgutan, ha? Kinini ang weak nga immune system. Immune system disorder mga sokin, tikmaminaw. Ha, ginahang ginatawag kini o immune deficiency. Ha, maka kinihigal lang ang pinaka-importante. Auto system, ha? Immune disorder. Og gitawag kini og immunodeficiency. Ah, mao kana igala ang pinakaimportante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga sokin tikpamino. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infeksyon. Mao kana igala ang pinakaimportante ang atong masayran. Og ang mga sintomas ini igala og ang mga sinyalis, mao kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay, mamaayo usab nga so kintik paminaw, ang matakboy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinakaimportante inyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas. Sanhi sa paggamot, autoimmune sakit sa atay, posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay. O kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga sokin tikpaminaw, lagmit daling matamaan ang ato usab ng atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga sokin tikpaminaw. Mga warnings sign mga sokin tikpaminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga sokin tikpaminaw. Cold hands and feet, no? Maka na siya ay mamatik na nato. Kapoy atong lawas, nagadry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinakaimportante. Onya na ang sakit sa mga joints, no? Kalabad usab sa atong ulo. Na usab ang fever o ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinakaimportante inyong masayran pag muhina is usab mga sokin tikpaminaw ang ato ang immune system mga sokin tikpaminaw. Ana imong kalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto, sigurado, garantisado o barato pa, FDA approved pa mga sokin tikpaminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya, Soga, Mindanao. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga sokin tikpaminaw. Pwede ninyo ipagsabay buntag o buntag hapon mga sokin tikpaminaw. Isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold, isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o isa ka kaduhan ninyo inumon sa isang adlaw. Mao kana pinakanindot og maay kayo sud sa isa ka semana, diha ninyo mamatikdan ang nagkadayang sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Dragon Mill. Dragon Mill.
3: Nahuman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Best radio mix in town. Nobody hits you.
7: Get down!
8: Hello.
9: Chong Chong, ano ginagawa niyo?
10: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
6: 98.5 Best Radio. Radio Jones.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinay sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Gold. Na Dragon Fruit Gold.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: From the land of Pinalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Aniya na mga igala ang nasulayan o

0: Alkaline na Vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alka-C.
2: Radio Joy. Joke time. Buddy, buddy.
3: Oy, buddy.
2: May nadlaw. Kapi kita.
3: Sige, salamat.
2: Sige.
4: May talaga na tao si Buddy, ano?
2: Oo, Brad.
4: Balikbayan pa, no?
2: Mm-hmm. Ini kaya, Brad, oh? Bago lang ini sa atong barangay, ah. Kana, tawagan ta.
4: Sige.
2: Mm. Uy, may nadlaw, buddy.
5: Hi, boys.
2: Hi, buddy.
5: Nya.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
7: Nobody hits you like this. They rule.
8: Dalo aking mata.
7: They unite.
9: Ngayon ako ay ganito.
7: They rock.
10: Mahal kita, pero di mo lang.
7: Rock, slow rock and reggae. 4 to 5 p.m. right here on 98.5. Radio John. Nobody hits you like this.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa nga nagdala og informasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mani kami niya ni Dragon Mail sa ato ang hisgutanan. Sa pipila ka mga minutos, mga adlaw diha ka Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners sa ito, ang kanunin nagasunod sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas, Bisaya sa Mindanao, amping makanunay sa panglawas. Ay mo kalimot mga higalahang, kinis yung programa, hatod ka ninyo sa tuang kapi, ang ito usab nga Hard Max Stream, no di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin, take paminaw, with all kinds of ginseng, hard sa sarap, hard sa simula mga sokin, take paminaw. Hard sa gana. Mawa ka na ang pinakanindot kayo ng klase sa kapi. Ang mapalit ninyo higala sa nagkinabutik at permosya. Doon lamang sa inyo lugar Bisaya so Mindanao. At ang isgutan mga sokin tigpaminaw, ang cancer source. Cancer source mga sokin tigpaminaw ay dapat masairan kini sa kadaghanan. Kung unsay buot pasabot, nining gitawag o klase nga sakit, no? Nga gitawag o cancer source. Maokini ang luas or singaw. O, sumala pa sa Tagalog. Kini gagmay lamang kini nga sakit, gagmay lamang nga samad o apan sakit. Grabe ka sakit sa maong samad sulod sa ato ang baba o kilid sa ato ang dila o pisngi mga sokin tigpaminaw. O ang color nini mao ang color puti no kini og ang kasakit nini mga sokin tigpaminaw mulungtad pa pud sa usab sa pipila ka mga semana or duha or isa ka semana baka mga igsoon. Mao na igala ang pinaka importante nga masayran and of course mga soki na ko nga resubaybay hinungdan nga nung nagkaluas ka ha muna nga doon na po'y uban nga magkaluas pinagi sa ilahang pagkaon na paakan di ba paakan nimo ang imuhan dila or napaso di ba sa mga pagkaon nga sa mga pagkaon nga mainit labi na gyud sa mga sabaw nga imong ginahigop di ba nga mainit or nagasgas baka mula sa imuhang nga brush or pag toothpaste di ba or pag brush nimo or kaha na-stress na mga higala or emotional or physical mga higala ang ka-stress na no? Di ba or nutritional deficiency like sa panang higala mga vitamins na no? Di ba vitamin B12 zinc folic acid di ba iron ana ang pinaka-importante or nakulang og ang pagkaon mga sokin tigpaminaw og mga halang aslom or acid acidic nga mga pagkaon higala. Dili usab maayo kana kung ikaw na ananini nga problema or di kaha mga sokin tigpaminaw allergy sa mga sensitibo nga reaksyon or diha baka sa mga toothpaste di ba mouthwash so, ayo sa mo ana gamit mga sokin tigpaminaw kung namatikdan ninyo nga wala mo naka uyon sa inyong ginang-apply ha ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food sa supplement trading mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approve og nakasiguro ka epektibo garantisado barato pa mga sokin tigpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede ninyo na sa ipagsabay nindot og dali kay matangtang or matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian kay kini siya antioxidant kini nga klase mga kapsula daghan kay ka mga vitamins ang makuha nin sa mga ingredients nutrients sa makuha nimo ang pinakataas nga vitamin C. Ana nga kung nakulangan ka sa vitamin C, niya na sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg. Maka na pwede ninyo ipagsabay buntag og hapon Ay mo kalimot, batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa nagaing butika o farmasya doon lamang sa inyong mga lugar, Visayas o Mindanao.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: It's just the kind of rock you like. Rock is slow rock and reggae.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
2: Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Rock is no rock and reggae.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Wheels and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental.

0: is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.
1: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ng dragon fruit.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
6: Speak up so they can hear you.
4: Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Music. 98.5 Radio Time.
2: Blow my whistle, baby.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: 98.5 Radio Time.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, cinta. Kurok ba ni kanon, kurok extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: The Cyber World.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dawn.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
6: Coming from Bounty Land!
5: Speak up so they can hear you! Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw!
7: Bomba!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella Tamparong Niaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminos akong lawas. Yan ang, perming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba. Pang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
4: Coming from Bounty Land.
3: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas! Wow! Niabot na, finally! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
2: Ako si Almar Lagilies, taga Puro Kalubihan, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kaluis Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayo ning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
3: Sa mga ikaw, sir, sa naminaw na to?
2: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gani. Palit na mo ane kay mas epektibo okay, yun.
3: Dagan salamat, sir.
2: Dagan salamat.
3: Mga testimonies.
4: Balik na miyas kapte, oy.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gapo taya!

Pagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Los

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang radyong kasakasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: mundo ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawa. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagbainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, makinig dito.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio John.

0: please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: listening to Radio John 98.5.
1: Hot hits. Hey, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.